tulad kong usyoso at sa buhay ng kapwa't usisero. Kung tikon ng iyong ugali at hindi ka pasyensyoso, malamang oras-oras ay basag ulo. Ito ay di chismis na pag-usapan lang. Yurlay

0: Filipino with Terence. The song is called Suri Lanin by Four of Spades, meaning challenge. Now this next song we've got you is... Oh, of course, I should explain the song. That was... Yes, that talks about overcoming challenges, followed by this next song called Super Hot Dog. This is 7 minutes. City Park Radio, Filipino with Terence.
1: Taong 2069, tuluyan nang napinsala ng tao ang mundo. Tuluyan na rin napinsala ng Pilipino ang sarili niyang bansa. Nang dahil sa kasakiman, katangahan, at peke na maling. Milyon-milyon na nagugutom. Punong-puno na ng mga bangkay at lansangan. Puro langaw na lang ang kumikilos. Hanggang isang araw, isang grupo ng mga eksperto ang nakaimbento ng panlaban sa gutom. Ito ang kwento ng Super Hot Dog.

ikaw ang lululon. Kalaban ng gutom, tayo ay babangon. Babangon ang bayan sa super hotdog. Ikaw ang umuyak, sila ang susumpa. Mas okay sa TV, mas okay sa radyo, mas totoo pa sa balita, sa dyaryo. Kumuha na ng kanin, initin ang sabaw. Mas mura sa noodles, mas okay sa kanin, mas masustansya pa sa kalabaw.

Yaskapa, huwag ka nang maglusa. Punasan na ang luha. Wala nang sobra, wala nang problema. Na-addict na lang sa bato, si Dana kalimutan ang dasal. Mas okay to sa kumpisal. Sa sobra ang takaw, sumobra ang siba. Lahat nila mo na, pati ang kapwa. Matulog ka na lang. Humimbing ng pahalang. Huwag mabubulunan, huwag mahihirinan. Sa pisa at lasa ng super hotdog.

Ikaw ang halalakas na lihim ay lalabas sa dilim ng isip at kaluluwa at dugo at langal at bumuna banal. Ikaw ang lalakas na lihim ay lalabas sa dilim ng isip at kaluluwa